0: we go to heaven or something we called hell. Kung dili na daw ato ng Ginoo, pan wholeheartedly or kanang tawagan na murag lukewarm ka nga Christian, may possibility nga dili ka ma one, dili ka makasulod sa tawag na to nga langit.
1: Based on the religion I've been before, when we die, naara ta sa ground, and there's the second coming of Jesus Christ. That's the time when ano, mubangon ta for another judgment.
2: Same as them, rapod, sir, kay mora mo ng kwento po sa mga katigulangan. If putan ka, may langit ka, o madaotan ka, maadto ka sa hell. Pero napoy usa nga, maadto ka sa purgatorio.
3: Don't go away. Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: Hello, this is Christine Makalisang. I am in Adult Sunday School class taught by Brother Jomar Makalisang every Sunday morning at 9 a.m. I love Sunday School because it strengthens me as a wife and as a mother and as a servant of God. Come, be part of Sunday School at International Baptist Church Sunday mornings at 9 a.m. o'clock sharp.
1: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali nagunauna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilasgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong